pon e ye hon sen chene. Ya funu a e mwa tu ne e buwe. O nyanko pon e mwa e bani bi ato nansu se siya. Me se jiwa yare san. Jiwa ware. A kwen to opno no e buwe. E juma samna a ye de no nyami we siye siye sabri. A o bano o nguwate. Me se un niyano o bet nasi. Me se o yire ni bet nasi ukunu o

any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad, say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad, one, sir. Moji de sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En aye su tine ne sa Ode ka omwe ni chira wan sa Ha Sani ya muji di eti ya no Muji di enyi mkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna de amu mu hwa Hey adi anti sumpo

0: kwan ya pamwa fraso wa ye boni bi ana wan so ja so ko mi sali na kanya ho ko sie dai ko sa ka li na ko ba bi ya ho turu ya e bi pa nyina a ka o se o ga di be sa ma o so ka sa die wo na mu no sa ye be ya a wo di a ni na a be de o ga di sa na mu ni ni na mi ya fa wo be na mi
1: This is the driving time. You are listening to the ultimate radio station, GhanaZip.com.
2: Say, Bia Noa, and Nyomongoa, out of war.

kaka adumbi wo yesu mu emuna yensaka adumi muna ye wonko yo emuna yesekiyo mnya imesi na kutoneta.

kupon e ya hon sen chene. Ya funu a e muatu na ebue. O nyan kupon e mao e bani bi ato nasu se siya. Mese jiwa yare san. Jiwa ware. Akwen tu opno no ebue. E juma samna ayade no nyame wa siye siye sabri. A oba no onguwate. Mese unu niyano. Oba tinase. Mese o yire no ba